diaye ani ankwa wo mi na sum Yehowa onukuto na ofata onukuto na ofse nim na ti opini ko ma yeshira ni din kronkron amen.

0: osafo pesma e bebe bra ba poor e yiye bra ni e te hu bebe mo fo ma bra ba nko e pe ti ti be bra e obunya mo obuye e fi be libiera e wede na mo so ka satia ni ma uti be ka bi ti e wede ma e wiye bra ni
1: mi nya e no kwe na so die mi ni ni sa odi fu bia ni wa ka ye nyam ko pa mi sa se wana wa so wa ne so abre na wo ko mo bu no Womra or no radin chain. A bit of a radin one, you

ama nasi uye miliyaba yam jini ndi oyo nyamia osisani pasabre eha unyina ya nidia jebe na ufamu ni ugradi ntumine eha upe na ufamu ni ugradi ntumine mao

na me kwa kwan to die kwan die me ma bo nyin po won so de wa wale acha ayo sa wi bo nyin na wo tumen wo me ma ni frani na te so mo bra won kura kuma na me ma su ti fo ti asem me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu

0: si baba, rata papa sub ataya, le mama sutubriande kaba. Enye onipa adin eni onyame na jin. Di onyame akafo hu ena ebebe. Enfa hu ohawu ni adwia hu nem. Sa onyame etimi yi Joseph every efias. Ayen obrin pon dia. Enye sa nyame na so be yo obrin pon.
1: Men yo no nem sa wa to me. Come up, go up there, and say, I don't want to.

asia no ina ko pa bo so ni asasu na asasi asaka saka ni hu na esu e bulu na ni no nyango pa o butu nsona ani no nyango pa ga

ani tuda fo waye awradi na ka chan na sa wajim ni pakwa o kusani hansi ona wa ba ma o wa ma ne dada hansi ya o numa su kom ne ne da awradi u kusano wa sa su kusano sa on ko fre wa kunu mara o ka sa wa ni kunu wa sa su ka sa wa kan ye.